0: Ore palang sayo nga bantala manlo sayo batu
1: tan me
0: pinu sere paletan mantala aman ka kat manno
1: nan.